Isu bugin darutan bindi utuke tiyo ondo mata ia ara mata tiyo jomdayua. Nia jomere abu lagin isu lapan namo. Chilkite menrado mata bindi ia ara bindi re vitamin A likana ko namo a inaite ondo abu nina beril tiyajo nia utuke tibu jomdayua. Nia sabin lekan bugin hasuten sabin lekan okobu jomdaye huling marang ya ano apanum seper buda buli sabin lekan komentaya. Bindi ria gun espure mina manera dothe kiye nia abu homo lagin esu bugin sabin somaire nia jomdaye wa jargi jete ano o rabang sabin somaire. Ando niyamyan mina inkana che abu bindi jo nama janam sitie ko hubayan janam taramara re inka obana che towa ko kasamo. Enre do niya doctor re ko eso gunungana abu miyan samatege namo teyare niyatana bindi jo. Niya jo kamata kantaya kara kantaya. Beril tiyage niya hoyo sapakete sam sosoe jaken niya daatege tikikete niya jomichire esu bugilkate toako sang. Niya do abu hatu disumre sabin praya namogia inamente nelkan bindire abu gonung komina gonung menere do nendriya jo bindi jorya nindre jinistena. Ondo niyate esupure homoria lagen abue lapako betatan inamente ate ninayate do abue uriete pure lapa che munapa kobu edidaye hatu disum pere menaten hagamisikotaite gwari mina che abu nen vindiko mar nenra pure menad do banoyana rowa kidabu jukano dola urkete jetsinge mite ando niya giran kesatate hobana. Bas iminenge enate abu niyate jo yanate do har borosa abu niyate paisa taka obawa no utui lagi dobu eso bharpur bu jomdaye tisinge jankari riya jagar do nanmul rage chabatan na ben ayum tan tai kina jankari riya jagar anchanam ela hero probre durending ayum chabena.